0: DW shirye-shiryen sashin Hausa.
1: Masu sauraro barkamu da warhaka, da fatan an tashi lafiya. Bayan an sha labaran duniya, muna tafa da sharhunan bayan labarai da za ku ji cewa hukumomi a Ghana sun sahalewa 'yan mata masu dauke da juna biyu a makarantu ci gaba da karatu ba tare da tsangwama ba. Ɗaliban jami'o'in Chadi na rangadi a jamhuriyar Niger. Ko me dalili? Ku biyo mu ku sha labari. Muna kuma tafa da sharhunan jaridan Jamus kan nahiyar Afirka. To kai sai za ku iya bibiyar mu a shafin mu na internet dw.com/hausa da manhajar TuneIn da kuma shafukan mu na Facebook da YouTube, har ma da wasu tashoshin FM abokan hulɗar mu a kasashen nahiyar Afirka, ciki har da tarayyar Najeriya da jamhuriyar Niger da Ghana har ma da Senegal. Sunana Musa Tijjani Ahmad daga nan birnin Bonn na tarayyar Jamus. Kafin sharhunan bayan labaran, sai an sha labaran duniya.
0: DW labarun duniya.
1: Amurka ta dakatar da shirinta na kaddamar da sabbin hare-hare kan Iran. Yan yawon bude ido 13 sun mutu sakamakon hadarin jirgin sama a kasar Peru. A ci gaba daga sarkofin nahiyar Afirka ta mata WAFCON, Najeriya ta lallasa Zambia da ci 1 da nema. Shugaban Amurka Donald Trump ya dakatar da kudurinsa na kaddamar da sabbin hare-hare kan Iran sakamakon abin da ya bayyana a matsayin ci gaba da aka samu wajen cimma yarjejeniyar diplomasiyya. A cikin wani sako da ya wallafa a shafin sa na Truth Social, Trump ya ce dakatar da hare-haren na da sharadin cewa za a cimma yarjejeniya cikin gaggawa. Ya bayyana cewa sojojin Amurka suna cikin cikakken shiri domin kai hare-hare idan har buƙatar hakan ta taso. Amma ya ce Iran da wasu ƙasashen yankin sun buƙaci Washington DC da ta dakatar da farmakin saboda an riga an cimma ginshiƙin yarjejeniyar. A gefe guda, ministan harkokin wajen Iran Abbas Araghchi ya yi gargaɗin cewa Tehran za ta mayar da mummunan martani idan Amurka ta sake kai mata wani harin. Rahotanni sun kuma bayyana cewa Yarima mai jiran gado na Saudiya Muhammad bin Salman ya tattauna da Trump tare da nuna damuwa kan yiwuwar sabbin hare-haren wanda ka iya dagula al'amura a yankin, inda ya buƙaci warware takaddamar da ke tsakani ta hanyar diplomasiyya. Mutane da dama sun mutu yayin da wasu suka jikkata bayan wani dan bindiga ya bude wuta a wani gidan cin abinci na In and Out Burger da ke birnin Twins Falls a jihar Idaho da ke arewa maso yammacin Amurka. Lamarin ya faru ne a kusa da wani babban wurin kasuwanci da ke cike da jama'a, a cewar shugaban 'yan sanda na Twins Falls Matthew Hicks. Jami'in ya ce wanda ake zargi da kai harin na cikin waɗanda suka mutu, sai dai ya bayyana cewa har yanzu hukumomi na ƙoƙarin gano musabbabin kai harin. Rahotannin kafafen yaɗa labarai na cikin gida sun nuna hotunan bidiyo na wani matashi ɗauke da doguwar bindiga a wajen gidan cin abinci kenan, inda ya ta harbin kan mai uwa da wabi. Sai dai gidan rediyon KTVP ya rawaito cewa mutane uku sun mutu yayin da wasu biyu suka jikkata. Kazalika wani kakakin gwamnatin birnin ya ce ana sa ran adadin waɗanda abin ya shafa zai ƙaru. Hukumomin Sri Lanka sun tura ɗaruruwan sojoji da jami'an runduna ta musamman domin shawo kan tarzoma da ta ɓarke a wani gidan yari da ke cunkushe da fursunoni, inda fursuna guda ya mutu yayin da wasu shida suka jikkata. Mataimakin sufeto janar na 'yan sanda Sanjiwa Madhavatta ya ce an samu nasarar dawo da zaman lafiya bayan fursunoni sun lalata gine-gine da dama a gidan yaron Mahara da ke wajen babban birnin ƙasar Colombo. Gidan yaron Mahara na ɗauke da kimanin fursunoni 4,100, adadin da ya ninka ƙarfin da aka gina shi har sau huɗu. Wannan ba shi ne karo na farko da tarzoma ke ɓarkewa a gidan yarin ba. A watan Nuwambar shekara ta 2020, mutum 11 sun mutu yayin da kusan 120 suka jikkata bayan jami'an tsaro sun buɗe wuta a lokacin wata tarzoma. Labaran na zuwa muku ne daga sashen Hausa na DW. Wani ƙaramin jirgin sama da ke ɗauke da 'yan yawon bude ido ya yi haɗari a kudancin ƙasar Peru, lamarin da ya sanadiyar mutuwar dukkan mutane 13 da ke cikinsa. Babban jami'in 'yan sanda na lardin Nazca, George Andrida, ya tabbatar da cewa fasinjoji 11 da ma'aikatan jirgin biyu sun rasu. rahotannin kafar yada labarai ta Peru RPP sun bayyana cewa cikin wadanda suka mutu akwai ƴan kasar Italia 7, ƴan Jamus 2 da ƴan Spain 2. Wannan ba shine karo na farko da irin wannan hadari yake faruwa ba. A shekara ta 2022 wannan jirgin yawon bude ido yayi hadari a yankin Nazca inda mutane 7 suka mutu. Haka kuma a shekara ta 2010 wani makamancin hadarin yayi sanadiyar mutuwar ɗan yawon bude ido hudu daga Burtaniya da ma'aikatan jirgin biyu ƴan Peru. Layika Nexa na daga cikin manyan wuraren tarihi na duniya da ke jan hankalin dubban masu yawon bude ido a kowace shekara. Kungiyar kwallon kafa ta Super Falcons ta Nigeria ta lallasa Zambia da ci ɗaya da nema a ci gaba da gasar kofin nahiyar Afrika ta mata WAFCON duk da cewa ta kammala fafatawar da ƴan wasa goma kacal. An kori mai tsaron bayan Nigeria Blessing da Mehin da Jankati a minti na 40 bayan ta yi wa fitacciyar ƴan wasar Zambia Barbara Banda Keta. Tunda fara dai Azizat Ishola ce ta zura kwallo a ragar Zambia a mintuna na 8. A wasannin ƙarshe na rukunin da za a buga a ranar Laraba mai zuwa, Najeriya za ta kara da Masar yayin da Malawi za ta fafata da Zambia domin neman gurbin zuwa mataki na gaba. Za a ci gaba da wasannin zagaye na biyu na rukunin da a wannan rana ta Lahadi a Casablanca inda Ghana za ta kara da Kamaru yayin da Mali za ta fafata da Cape Verde. To ƙarshen labaran kenan, yanzu kuma sai a gyara sama domin sauraron sharhunan bayan labarai. Musa Tijjan Ahmad ke cewa ai sauraro lafiya.
0: DW sharhunan bayan labarai.
2: Jama'a masu sauraro, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Barkanmu da asuba tare da fatan an waye gari lafiya. A cikin rahotanninmu na wannan safiyar za a ji rundunar sojin Amurka da ke Afirka ta yi gargaɗin cewa Najeriya da Amurka sun samu ƙaruwar barazana ta rashin tsaro da ta ruɓanya har sau 6 a shekaru 2 da suka gabata. Man fetur zai ci gaba da yin tasiri a harkokin cinikayya na duniya duk da yunkurin da ƙasashen Turai da wasu ƙasashe ke yi na maye gurbinsa da makamashin da ake iya sabuntawa. A wata ziyara ta musamman, ɗaliban jami'ar ƙasar Chadi sun kai ziyarar ƙarin ilimi a birnin Agadez na Jamhuriyar Nijar. Akwai sharhunan jaridun Jamus a kan nahiyar Afirka da ma ƙarin wasu rahotannin. Sunana Binta Aliyu Zurmi. Madalla za mu fara yada zango a tarayyar Najeriya inda rundunar sojin Amurka da ke Afirka ta yi gargaɗin cewa Najeriya da Amurka sun samu ƙaruwar barazana ta rashin tsaro da ta ruɓanya har sau 6 a shekaru 2 da suka gabata saboda ƙaruwar fataucin miyagun ƙwayoyi da safarar bil'adama. Wakilinmu da ke Abuja, Uwais Abubakar Idris, ya duba mana hatsarin da wannan ke da shi ga halin tsaro a Najeriya. Ga kuma rahotonsa.
3: Rundunar ta sojojin Amurka da ke aiki a Afirka ta bayyana cewa an ga ƙaruwar barazanar rashin tsaro a Najeriya ne saboda ayyukan ƙungiyoyin 'yan ta'adda na ƙasa da ƙasa da suke ƙara shigowa ƙasar suna aikata ta'asa. Daraktan kula da harkokin tsare-tsare da kayan aiki na rundunar, Brigadier General Paul Filsek, da ya bayyana hakan. Ya ce sun gano alaka da masu aikata laifuffuka da ke safarar miyagun ƙwayoyi da masu fataucin bani Adama a wannan yanki. Dr. Kabir Adamu, masani ne a fannin tsaro kuma shugaban cibiyar Bikon da ke Abuja, ya bayyana man fahimtarsa.
4: Wannan hasashe wadda ita ƙasar Amerika ta yi shi ne a kan laifuka waɗanda ke nasaba da ƙungiyoyi waɗanda suke laifuka na ƙasa da ƙasa. Jawabi ne mai muhimmanci wadda kuma yake kira su ita kanta ƙasar Amerika da sauran ƙasashe su ɗau mataki don a samu a magance matsalar.
3: Dangantakar wannan matsala da barazana ta ƙaruwar fataucin miyagun ƙwayoyi da safarar bani Adama ya zo daidai ne a lokacin da hukumar yaƙi da masu sha da fataucin miyagun ƙwayoyi ta Najeriya ta lalata wata masana'antar sarrafa miyagun ƙwayoyi da aka gano, wace ta haɗin gwiwa ne da wasu 'yan ƙasar Mexico da 'yan Najeriya a jihar Ogun, sannan an gano wata a jihar Oyo. Malam Faisal Suleiman ƙwararre ne a fannin miyagun ƙwayoyi a Najeriya.
5: Gaskiya ne, saboda kagar shi miyagun ƙwayoyi yana taimakon mutanen nan aikata abin da ba ma shi ne daidai ba, to kaga da miyagun ƙwayoyin nan suke duk wani suke aikata lalaci da muke gani. Na biyu, suna ba wa masu sarrafa miyagun ƙwayoyin nan tsaro cikin daji. Su masu sarrafa miyagun ƙwayoyin kuma su suna ba su kuɗi da kuma makamai.
3: Shin bayanai da ma hasashen da daraktar ne ya yi zahiri ne ko ko dai akwai lauje cikin naɗi? Har ila yau ga Dr. Kabir Adamu, masani a fannin tsaro kuma shugaban cibiyar Bikon da ke Abuja.
4: Akwai buƙatar in muna nazarin irin wayannan abubuwan mu yi la'akari da siyasar manya-manyan ƙasashen duniya. Ita ƙasar Amerika wani lokaci in ta irin wannan maganar tana da manufa daban. Akwai ƙasar Sin ta riga ta yi katutu a ƙasashen Afirka, kuma da ita kanta ƙasar Amerika ɗin da ƙasar Sin ɗin da ma sauran ƙasashe manya-manya na duniya, yawancin ababen da suke ƙoƙarin yi shine don su yi amfani da kafafe na diplomasiya su tawaki amfanu da dangane da tattalin arziki har dai irin wayannan ma'adanan. Kaga bayan da shi wannan general ya wannan magana ya kawo ababe uku wanda yake ƙasar Amerika na sanyi a ƙasashen ciki har da saka jari a tattalin arziki.
3: Tun a shekara ta 2008 ne dai rundunar sojojin Amurka ta Afirka take gudanar da ayyukanta bisa muradun taimakawa ƙasashen Afirka 53 in banda ƙasar Masar da ba ta a ciki. Wais Abubakar Idris, DW Hausa daga Abuja, Nigeria.
2: Man fetur zai ci gaba da yin tasiri a harkokin cinikayya na duniya duk da yunkurin da ƙasashen Turai da wasu ƙasashe ke yi na maye gurbinsa da makamashin da ake iya sabuntawa domin daina yin dogaro da shi a daidai lokacin da duniya ke fuskantar rikicin man. Sakamakon yakin da ya barke tsakanin Amurka da Iran da Isra'ila wanda ya janyo karancinsa saboda toshe mashigin ruwa na Hormuz. Dr. Suleiman Sa'ad ɗan Najeriya ƙwararre akan sha'anin samar da man fetur da ke zaune a Vienna na ƙasar Austria shine ya bayyana haka a lokacin wata ziyara da ya kawo nan DW. Abdulrahman Hassan ya tattauna da shi.
6: Mai ba commodity a duniya wanda yake da darajar shi, kiman shi, jigilar shi ko hada-hadan shi, ba abi a duniya da ake hada-hadan shi in value na shi, darajar shi a rana daya kamar mai, ko in volume yawan shi ba kamar mai. Kuma don mai shi ba abinda yake da tasiri akan rayuwar ɗan adam a duniyan nan in ba iskan da ake shaka da ruwa da yake sha ba kamar mai. Shi yasa duk abin da ya shafi mai zaka duniya gaba ɗaya za ta shi ta rikice.
7: Yanzu a takaice sakamakon wannan hali da ake ciki, kai me kake gani akan makomar cinikin man a duniya?
6: Eto yanzu abin da yake faruwa shi rikicin da aka yi kamar kashi 20 zuwa 100 zuwa kashi 20 na mai da ake fitarwa a duniya duk an samu akasi. To abubuwa da yawa suna faruwa yanzu a duniya. In ka duba abubuwan da suke faruwa shekaru 1980 da wani abu ko 70 da wani abu, duniya ta canja yanzu. Akwai abin da muke kira energy transition. Ƙasashen duniya duk suna ƙoƙari su guje daga mai.
7: Wannan wata ilishi zai kawo sauƙi?
6: Ba wai zai kawo sauƙi ba, su ai ƙasashen Turawa yanzu burinsu duk ma su daina amfani da mai ma gaba ɗaya, ba wai ma sauƙi yake magana ba su. To amma dai ko ya aka yi dai, ita mai ba za ta daina tasiri ba a duniya har duniya ya naɗe.
7: Duk da wannan hali da aka ci na
6: sauri. Kowane irin hali aka yi, in ka ɗauki mai dai don ana amfani da shi a harkan sufuri kawai, to ka rage darajar mai. In ka ce to aka ai an kawo motoci masu aiki da lantarki da sauran abubuwa, so shikenan ai yanzu in an same su a duniya gaba da za mai za'a, ai mai yafi inda ake faɗana. Ko su electricity vehicles, motocin makamin da abubuwan da ake amfani ake kera su da sauran abubuwa duk zaka zamu ka samu daga mai din ake kawowa, petrochemical feedstock daga mai din ake samuwa ake yi a kera su.
7: Da wannan rigingimu da aka yi, akwai hukumar samar da man fetur wato OPEC ba a ji ta yi wani bayani ba na game da irin warware wannan babban rikici da ya taso akan Hormuz da ma safaran mai. Ba ta da hurumin yin haka ne koko akwai wata shikara ko kuma wani shakku da take da shi akan ta ce ta shiga warware wannan batu?
6: Eto abinda ake lura mai a duniya in ka dauki kashi 100 mai da ake hakowa a duniya, mai yiwuwa su OPEC ko kashi 40 ne suke hakowa. Don haka ko suna da tasiri basu isa su yi wani abu ba. Akwai kasace da yawa a duniya suna fitar da mai, suna sayarwa, su kuma ba su cikin ungiyan ko kwanan nan ma wata kasa ko ana kiranta UAE ne ko ya ake kiranta ta bar kungiyar ma gaba daya. Shekarun da suka wuce Angola ma ta bar kungiyan. So ba wani tasirin da za ta iya ta yi wanda zai iya ya haifar da wani abu. Tunda kuma kaga yanzu kashi 20 na mai da duniya da aka samu akasi daga kasashen su ne, kasashen Larabawa da suke su members na kungiyan, daga wajen aka samu akasin.
2: Dr. Suleiman Sa'ad kenan dan Najeriya kurare a kan sha'anin samar da man fetur a tattaunawarsa da abokin aiki na Abdulrahman Hassan. Daliban jami'ar kasar Chadi sun kai ziyarar karin ilimi a Agadez, inda da farko suka so maganawa da hukumomin jihar Agadez da ma kai ziyara a masarauta, sannan suka ziyarci wuraren tarihi. Wakiliyar Mutula Amadu na dauke da rahoto.
8: Daliban kasar Chadi da talafin takwarorin su na jami'ar Agadez sun kai ziyarar karin ilimi a garin Agadez, duk da cewa kasashen biyu suna kamantacce ne a fannoni daban-daban, sannan musanyar ra'ayoyi da suka shafi ilimi da sauransu da zai amfane su ga karatun su. Sanata Musa Al-Husseini memba ne a kungiyar daliban jami'ar Agadez da ya jagoranci tawagar ta ƴan uwan su daliban na kasar Chadi, yayi karin haske kamar haka.
9: Niger da Chad kasashe ne biyu wanda yake kowa ya san uwan juna ne, mun hada abubuwa da yawa wanda yake sana da kamamance ne sosai. Kuma sun ga Agadez gari ne mai tarihi, gari ne wanda ya kamata a ce sun zo sun kawo ziyara. Shine suka yi organizing sorti da cit suka zo nan Agadez don saboda su ga wuraren mu na tarihi, saboda mu ma a tattare da su za mu gane abubuwa da yawa wanda suka zo da su.
8: Daliban da na kasar Chadi sun samu karin ilimi kan tarihin Agadez, musamman ma masu koyon fannin al'adu. Dalibi Ibrahim Mamman Salim, shugaban kungiyar daliban kasar Chadi a Niger, da ya jagoranci tafiyar karin ilimin cewa yayi.
10: On a visité la ville d'Agadez, moi personnellement ce qui m'a impressionné.
8: Yace sun kawo ziyara Agadez, amma shi abin da ya dauki hankalin shi kuma ya samu karin ilimi kan shi shine Agadez gari ne mai tarihi, in ya koma kasar shi Chadi karin sanin da ya samu zai raba da ƴan uwan sa dalibai, amma zai iya cewa kasar Chadi da kasar Niger kusan ɗaya ne, al'umma, yanayi, al'adu da sauransu, abubuwa da dama iri ɗaya ne a kasar Chadi da kasar Niger. Haruna Ibrahim Abdulrahman dalibi ne a jami'ar Agadez cewa yayi wannan ziyarar karin ilimi ta ƴan uwansu dalibai na kasar Chadi na da muhimmanci sosai.
11: Muna gani irin wannan ziyarce-ziyarce suna da muhimmanci sosai, paske yana kara dunkon zumunci tsakanin kasashen mu na Afrika, sirtuke da Chad da Niger. Kowa ya sani ɗan uwa ne, mun hada addini, mun hada al'adu da yawa, kenan dole ne mun shi dadi. Kuma irin wanga zarce-zarce kana kawo zaman lafiya, saboda in kanmu ya hadu banga abin da zai rabu kanmu, in kanmu bai rabu kuma babu tashin hankali, da anke haduwan kai anke kwanciyar hankali.
8: Ita kuma kene manfan Rich daliba ce yar kasar Chadi cewa ta yi gaskiya bayan karin ilimin da suka samu, suna fata ga hukumomi musamman ma da a taimaka ma gidan tarihi na Agadez wajen rubuta tarihin a littattafai.
12: Nous sommes à Agadez dans le cadre d'une visite d'étude pour un peu plus apprendre.
8: Suna ana Agadez a wani tsarin sanin tarihin jahara, kuma a ƴan takaitattun guraren ta samu ta ziyarci irin su masallacin nan mai cike da tarihi. A gaskiya ta gamsu la'akari da cewa suna wannan wuri wanda ke da asali tun karni 16, sannan wani abin da ya dau hankalin ta shine duk da dacewar wannan masallaci an yi shi ne da laka. Bayan haka sun ziyarci gidan tarihi, anan ma abin da ta rike shine ganin yadda Agadez ke kumshe da tarihi mai yawa, sai dai kuma ba a rubuce yake ba. Gaskiya akwai kayatarwa, asali ma me zai hana duk wannan abubuwan a rubuta su a littafi a ajiye, wanda kuma za a iya wallafawa zuwa gaba.
12: Quitte à le publier après.
8: Tila Amadu, DW Hausa, daga birnin Agadez a jamhuriyar Niger.
2: Jamus ta cika shekaru 25 da amincewa masu neman jinsi ko masu rayuwa tare ba tare da sun yi aure ba zama a ƙarƙashin dokar abokanan rayuwa. Daga farkon watan Agustan shekarar 2001, hukumomi a Jamus suka fara rajistar masoyan da masu auren jinsi a hukumance, da nufin ba su damar ci gaba da samun ƴanci da kariya. Abdullahi Mamman Ahmadu ya duba mana wannan batun.
13: Dokar da ta kasance babbar kafa kuma a bar alfahari ga yan fafutuka da masu neman jinsi ta fara aiki ne a ranar 1 ga watan Agustan shekarar 2001. Wato dai shekaru 25 kenan a yau da suka gabata. Manufar dokar ta abokan rayuwa ita ce rijistar daukacin masu kaunar juna ko masu auren jinsi a daftare guda da zama ba su kariya irin ta iyali kama daga batun fansho na abinci da tallafin iyali da haƙin zama a ƙasa guda har da haraji da magado. Alexander Vogt usa a kwamitin koli na zartarwa na kungiyar Kirofilfolt a nan Jamus ya shaida wa DW cewa dokar ta kasance wani dan ba ga gwagwarmayar masu neman jinsin ta kuma zama muhimmin mataki wajen amincewa da masu shauƙin juna a jinsi daya hakan da masu zama tare ba tare da sun yi aure ba a tarayyar Jamus. Hasali ma dokar ce ta shimfida wani godabe da ya kai ga bude kafa ta bawa masu neman jinsi damar yin auratayya irin ta gama gari a shekarar 2017. Kafin zartar da dokar a nan Jamus an shafe tsawon lokaci ana muhawara mai zafi. Jam'iyyun masu ra'ayin 'yan mazan jiya na CSU da CDU sun bayyana dokar a matsayin wani bambarkwai ga dokokin iyali. Sun dade suna hana dokar wucewa a majalisun dokoki na Bundestag da Bundesrat tun a lokacin da suke kan karga mulki a shekarar 2005. Bodo Mandel da Karl Krell sune suka kasance ma'auratan jinsi daya na farko da suka kafa tarihi na yin aure bayan assasa dokar. Mandel ya shaida wa DW cewa dokar rijistar abokan rayuwa ta 2001 ta kasance mai cike da tarihi sannan kuma tamkar wani aure ne na biyu. Duk da yake cewar dokar bata tanadi wasu haƙoƙi da dama ba. Wasu alƙalumma da mahukunta suka fitar a nan Jamus sun yi nuni da cewa a shekarar 2025 masoyan juna 108 ne suka yi amfani da dokar inda suka daura auren jinsi a tarayyar Jamus. A yayin da wasu masu zama tare ba tare da aure ba wato abokan rayuwa fiye da 24,000 ke rayuwar su a ƙarƙashin dokar ta farko da ke cika shekaru 25 a yau. Duk da yake suna da damar rikidewa don yin auren jinsin. Tamkar sauran waɗanda suka yi auren a ƙarƙashin dokar rijista ta masu rayuwa da juna, masoyan na da haƙoƙi da dama ciki har da batun amfani da suna da kuma ɗaukar ɗa a matsayin wanda aka haifa. Duk da walwalar da dokoki suka tanada, ana samun ƙaruwar masu ƙyama da nuna tsangwama kan masu auren jinsi a nan Jamus. Har-haren da ake kai musu ya ƙaru sosai kuma ya ninka har sau 10. Inji hukumar binciken laifuka ta ƙasa da ake kira BKA. Harin da aka kai a faretin Christopher Street da ke birnin Berlin ya zama wani babban misali da ya ja hankalin jama'a sosai a cewar kusa na kungiyar Kirofilfalt Alexander Vogt.
2: To an gaida Abdullahi Mamman Ahmadu yanzu kuma sai fassarar shahunan jaridun Jamus a kan nahiyar Afirka tare da Abdurrahman Hassan.
14: Sauyin yanayi a arewacin Afirka ya fara wanzuwa ƙarara. Wannan shine taken da jaridar The Tiger Saturn ta sharhi a kansa. Zafin rana a kasashen Tunisia, Algeria da Libya ya kai maki 50 a ma'aunin Celsius a watan Yuni. Sannan bayan sa mamakon ruwan sama ya gabce inda ya haddasa mummunar barna. An samu katse wutar lantarki yayin da dukkanin sassan tattalin arzikin kasa suka samu koma baya. Gogo bazara mafi muni a cikin shekaru da dama ta kasance ɗaya daga cikin manyan kalubale da ake fuskanta a arewacin Afirka. Ambaliyar ruwa ta lalata gonaki a duk fadin gabar tekun Baharum ta kuma yi mummunar illa ga masana'antun yawon bude ido. Duk da cewa Iftala'in ya yi sanadiyar mutuwar sama da bakin haure guda 2,000 a tekun Baharum, amma samun ruwan saman ya kawo sauki game da irin mummunar fari da arewacin Afirka ya fuskanta. An rufe makarantu saboda yanayin zafin tare da gargaɗar jama'a su zauna gidajensu lokacin da tsananin zafin rana ya kai maki 50. Fari ya cimma Uganda yunwa ta bayyana a ƙasar. Wannan shine taken da jaridar Site Online ta yi sharhi a kansa. Uganda ta ba da rahoton mutuwar mutane da dama sakamakon yunwa. Fari a arewa maso gabashin ƙasar ya kunno kai kana mafi muni a cikin shekaru fiye da 20. A cewar alƙalman gwamnati aƙalla mutane guda 19 ne suka mutu sakamakon yunwa a cikin 'yan makonnin nan a yankin Karamoja. Manoma sun ce sun rasa amfanin gona saboda kusan babu ruwan sama a yankin tun daga watan Afrilu lokacin da aka fara yin shuka. Prime Minister Uganda Rubina Nabanja ta sanar da cewa gwamnatin ta fara raba abinci wa al'umma da ke cikin mawuyacin hali. Ƙwararru sun danganta lamarin da sauyin yanayi wanda ya jawo rashin ruwan sama saboda sare da zuka da gurɓacewar muhalli da wasu ayyuka da ɗan adam yake yi wanda suka janyo sauyin yanayin. Masana sun gargadin cewar duniya na fuskantar mummunar barazana saboda rukun sakainar kashin da ake wa sha'anin na sauyin yanayi. Afirka, Turai, Amurka da Asiya da dukkanin sauran sassan duniya babu wanda ya tsira daga wannan al'amari. Rasha na ƙara yunkurin kutsawa a cikin nahiyar Afirka. Wannan shine taken da jaridar Neue Bürscher Zeitung ta yi sharhi a kansa. Duk da koma baya da sojojinta ke fuskanta Moscow na ci gaba da kasancewa a yankin Sahel a karan farko Rasha ta yi haɗin gwiwa da Togo. Bukatun Rasha a fannin siyasa a Afirka sun fuskanci babban koma baya watanni uku da suka gabata lokacin da wata kungiya ta ƴan tawaye ta Mali ta kori sojojin Rasha daga birnin Kidal mai muhimmanci a arewacin kasar. To sai dai fadar Kremlin ta jajirce ta aike da manyan ayyare na sojoji da kayan yaƙi zuwa Mali. Moscow ba wai tana bada taimakon sojoji bane ba na Rasha wa Malin, a'a har ma tana kokarin kare mutuncinta bayan da sojojinta suka yi ƙasa a gwiwa. A baya Rasha na yin amfani da tashar jiragen ruwa ta Konakiri da ke Gine domin isar da kayayyaki zuwa Mali. Daga bisani Gine ta ki amincewa da shigar jiragen Rasha saboda tana kan takunkumi. A yanzu Rasha tana sauce kayayyakinta ne a tashar jiragen ruwa ta birnin Lome na Togo. Daga nan take isar da makamai da tankokin yaƙi zuwa Mali da Burkina Faso.
2: An gaida Abdulrahman Hassan, a gaba kuma ga rahotanmu na musamman. Hukumomi a Ghana sun amince da yara ƴan mata da suka ɗauki juna biyu a makaranta su ci gaba da karatu domin rage raɗaɗin yawan ƴan mata masu ɗaukar juna biyu a makarantun bokon ƙasar. Hukumomin na Ghana sun ce yara sama da 100,000 ne ƴan makaranta ke ɗaukar juna biyu a duk shekara a ƙasar, lamarin da ke buƙatar yin cikakken nazari. Wakilar kundin ƴan mata a Ghana bisa jagorancin Fahad Adam ta duba mana wannan batu.
15: Masalar ɗaukar cikin yaran mata, kamar a wasu ƙasashen duniya, babbar masala ce a Ghana, wadda ta shafe zamantakewa da kiwon lafiya, saboda yadda dubban yaran mata suke ɗaukar ciki kowace shekara, kuma yake sanadiyar daina karatunsu. Kimanin kashi 15 cikin 100 na ƴan mata masu shekaru tsakanin 15 zuwa 19 ne ke fuskantar wannan matsalar a matakin ƙasa. Manyan abubuwan da ke haddasa hakan sun hada da talauci, rashin cikakken ilimin tarbiyyar jima'i, da kuma kaura daga ƙauyuka zuwa birane. Salamatu ba sunanta kenan na asali ba, sanadiyar daukar ciki ya kawo ƙarshen neman iliminta.
16: Ina da shekara 13 a lokacin da na fita ciki, a lokacin ina haji biyu. Daga lokacin ne na daina zuwa makaranta sam-sam. Abin da ya dame ni sosai, amma dai sai babu yanda zan yi. Ko yanzu haka na samu don yin kuma makaranta.
15: Daukar ciki a lokacin kuruciya na ci gaba da kasancewa wani babban kalubale ne a Ghana. Hukumar kula da lafiya ta Ghana ta ce ana samun yaran mata 100,000 da suke daukar ciki kowace shekara. Malam Siba Shakibu Salifu, wani malami mai sharhi kan harkokin yau da kullum.
17: A ganina abinda yasa yara masu kananan shekaru ake musu, musamman yaran mata ake musu ciki, shine rashin daukan kwakwaran mataki ga wa'anga mazajen da ke ma wa'anga yara ciki. In suka ma yaran ciki, shikenan ba wani dokan da yake zai ja kunnin su ko zai ladabtar da su ga yin haka.
15: Ko da yake anata bangare gwamnati ta ce tana iya nata kokari don ganin ta kawar da wannan matsala. Talauci na daga cikin manyan dalilan da ke janyo daukar ciki yara lokacin kuruciya. Abinda ake kiran kungiyoyin masu zaman kansu da gwamnati su tashi haikan don samar da ayyukan dogaro da kai, musamman ga yaran mata. Hajara Muhammad Nuruddin, DW Hausa daga Accra, Ghana.
2: To madalla masauraro, ga baki daya iyakacin abin da ya sauka kenan a madadin sauran ƴan uwa abokanan aiki. Ni da na kasance da ku Binta Ali Zurmi ke muku fatan alkhairi daga nan Bon. Bissalam.

0: murfin ido wannan layi na ido wajen tsokar muna kiranta conjunctiva shi ne mai kira melanoma. Kuma ita kansa akwai tana kama wurare da yawa na ɓangaren ido. Tun daga murfin idanu akwai ita melanoma, akwai carcinoma, akwai wanda muke cewa papilloma, akwai shi murfin lid da muke cewa da shi murfi, akwai za ka ga kaman gyambansa haka ya fashe ko wani abu. Sannan akwai sebaceous, akwai gland da muke cewa gland kari daga cikin da ke cikin idanu, akwai za ka ga abin nan din shi, akwai cancer dinsa.
1: Yaya alamomin cutar suke?
0: Yawancin kansa alamominta za ka ga idan mutum canja kala tun daga farko za ka ga ya canja kala ko ja ko brown. To akan samu kuma za ka ga wani kaman dan kari-kari haka ya fito ko daga nan ko kuma a murfin idanun, wannan shine na waje kenan. Sannan kuma murfin idan nan watakila za ka ga in abin nan ne ta kama abin nan za ka ga katon abin nan din har ya rufe idanu. Sannan sai gilashin na koniya shi ma yakan kamu za ka ga kaman ya kamu a wannan dan gyamban shi haka. To yawancin alamomi da ake gani shine za ka ga wannan jan abin nan, sannan da wannan kaman kari-kari dan ko a murfin ko a gilas din idanu ko a gefen abin nan. Sannan sai kaman fashewar wajen ko gilas din, sannan kuma gani yakan dan ragu daga nan a hankali gani yana raguwa. To za ka ga kanta idan yana tafiya.
1: Ta yaya ake gane mutum ya kamu da cutar kuma ta yaya ake kauce mata?
0: Ta yanda ake ganewa shine kanta akan likita yakan duba akwai alamomi da zai gane. Sannan kuma za a yi kaman biopsy a ɗauki abin nan din wannan na sample din wannan gross na idanun a je a duba yana nuna wace irin kansa ce.
1: Dokta, shin ana warkewa daga wannan cutar ta kansar ido? Idan ana warkewa, menene maganin cutar kuma waɗanne hanyoyi ake bi domin kauce mata?
0: Kansa ta idanu gaskiya ana warkewa in farkon an gano ta tun da wuri. Yana da kyau da ka ga abin nan a ido, to akai a je wajen likitan idanu. Akan yi operation early time, wataƙila na murfin ne ko abin nan ne, idan har ta kai ta shiga cikin idanun ta abin nan. To kafin ta shiga cikin hanyar jini ta abin nan ɗin mutum, akan cire idanu gaba ɗaya sai a mairo da mutum ido na cosmetically haka kawai na roba. To wannan shi ne, yana da kyau da yayin da mutum ya samu iga idansa da ɗan wani gross ko da na lokaci ya je ga likita.
1: Dr. Bala Buhari, ƙwararren likitan ido da ke jihar Kano a Najeriya.

Masu sauraro, a nan ne muka zo ƙarshen shirin amsoshin takardunku na wannan makon. Sai kuma wani lokacin idan Allah ya kai mu. A madadin abokan aiki musamman Zahraddin Umar Dutsen Kora, ni da na gabatar muku da shirin Aliyu Abdullahi Imam nake cewa a huta lafiya daga nan sashen Hausa na DW da ke a birnin Bonn na tarayyar Jamus.

0: Toma Dalla. Fada zumunta da taimakon juna dake a bakin ma'aikatar Ikrizat ta unguwar bayan ruwan birnin Yamai na ɗaya daga cikin fadodin da ƴan boko zalla suka haɗu suka kafa a birnin Yamai. Fadar wacce a yau ke kunshe da mambobi sama da 30 ta kasance a bar misali a tsakanin fadodi wajen haƙurin zama tare da kuma kyautatawa juna. Kuma malaman man shekarau ɗaya daga cikin jagororin fadar tun a lokacin kafuwarta ya bayyana takaitaccen tarihin kafuwar wannan fada.
1: Wannan fada yau kimanin shekara 31 muke nan wurin. Allah ya samu gamu nan wasu ne wanda mun ka taso tun muna secondary. Wasu mun ka gamu nan university jami'a ta Yamai don kuma mun ka ƙara haɗa kanmu mai ƙaramin diploma license ne sai har doctor. Don muna nan injiniyoyi akwai su, mushannin gona, mushannin kuɗi, mushannin likita, mushannin makaranta har university don akwai don kasuwa. To hamma akwai kai wanda ba su wani aiki ma da yake Allah bai ba su ba, amma muna tare, amma duk marice sai an zo an gamu da yake mun san unhwanin wagafa da ana tallafa ma juna, an tuka muna ƙarfafa soyayya juna da iyalanmu kuma yau don hamma ta mu mun kasa ciki.
0: A kowane marece in Allah dai, gwamman motoci ne manya da ƙanana kake iskewa girke a gaban wannan fada wacce babban burin da ta sa a gabanta shine ƙarfafa zumunci da taimakon juna. Kamar dai da Malam Usman Dumbiya da aka fi sani da suna Kojo ɗan Kwangila kana babban mai bada shara a fadar ya bayyana mana.
2: To shi wanga zaman da muke yi, me yasa nace maka zaman zumunta, zaman ƴan uwanci ake yi? In alheri ya same ka na kowa ne, in lalura ta same ka ta kowa ce. Kuma in baka da wannan ganga dai baya sani, in dai cikin mu akwai wanda ke da halin yi ake yi.
3: Zumunta ta yaya take bayyana a tsakaninku da kuma watakila ko iyalanku da?
2: Tun muna ƴan samari muke tare, wanda muke mahira duk yawancin su ne muka arma, kuma har yanzu duka muna tare da su. Akwai wanda yaran shi in suka yi 7, 2, 3 zuwa wata ba su ganni ba sai ce ma babansu ba mu ga baba wane ba. Yaranmu sun san uwayensu mata, mun yi zaman a taru da mu da matanmu sai mu taru a ini ana hira a yi abinci a ci, don ka wannan duka mu iyalanmu sun san da shi. In kama akwai matsala cikin iyalin wani cikinmu, in dai mun ji kawai wannan kullum muna cokan shi. In dai ga lamari gayi ake a ce ga abin da ya taso, don in ya taso kuma wallahi kowa sai ya kawo taimako gudunmuwar shi. Kuma wallahi ba a taɓa yi ba aka kasa. Sai in ce ma akwai wanda ke ƙasar Chadi, akwai wanda ke ƙasar Horanshi, akwai wanda ke ƙasar Cote d'Ivoire, duk inda kake kamar kana tare da mu ne.

0: wannan fada ta zumunta da taimakon juna ta birnin Yamai ta kunshi masana a fannin ilimai daban-daban kuma kowannen su na bayar da tasa gudunmuwa a cikin zaman fadar kamar da zaku ji daga bakin wasu daga cikin su.
1: Assalamu alaikum, ni sunana Sani Dambuga, mamba a wannan fada. Alhamdulillah gazali, an gode mu Allah. Fada wannan abinda Allah ya arzutar da shi shine Allah ya bani karatun Qur'ani kadan na, kuma shine nake taimaka wa mutane ƴan uwa wanda muka zamana da su lokaci da yawa. Yawancin su dukansu tare da ni suka fara huruf, ni na fara musu huruf, kuma manyan ma'aikata ne wanda muka yi jama'a tare da su. Yawanci dai warin mu dai ba su samu karatu na addinin musulunci ba, yanzu ne dai Allah ya kawo musu fahimta, suna neman ilimi, suka ce lalle sun aje wannan barikin, sun komo ga neman addinin musulunci. Muna suna koyon Qur'ani, muna zance bisa kan addinin musulunci. Mun haro ne tun daga huruf, daga aba ta sa, yanzu da taimako na Allah subhanahu wataala akwai wasu kai suratul dukhan, wa ansu suna suratul zulzalat. Mutane da yawa dai sun samu daga mai izihi guda, sai mai izihi biyu, sai mai izihi uku, alhamdulillah.
0: To kamar yanzu Allah gafarta, akwai wani abu da albashi da suke baka, koko ya ne tsarin yake?
1: Eh, babu wani albashi, alƙawali ne na dauka, su ma suka dauka, amma in suka samu wani abu suna gudunmuwa, babu abu na alheri.
2: Eh, ni ne Muhammad Rabiu Samamu Shan Lakol na tarihi, mambar ne na waga fada ta zumunta da taimakon juna. To lalle dai kan ana tare dole a kama ma juna, don ka diyawa nan daga cikin su kamar in makaranta ta tashi suna badawa a sai musu littattafai da kayyuka, kuma ni ma ina buga littattafai na tarihi, duka wanda ke da yaro galasar Yarbawa kuma ba ita ba, duka ina dauka in ba su ce ga a baya rasa ƙara ilimi. Diyawa suna tambayar mu shawara, kamar kana buƙatar mushe wanda za ya tallafa ma yaranka a gida, don ka ina ba su shawara kamar wanda ya kamata, kuma in ma kana buƙata kamar cikin irin wanda na sani haka ina kawo su, suna taimaka ma diya a gida.
0: To kai kuma wace riba a matsayin ka na malam makaranta kake ci a cikin zaman ka tare da fadan nan?
2: Eh, to gaskiya akwai riha asiri sosai, ban ana sabga a gaskiya mutun na ganin wanga an hannuwan ga zaman da muke. Wani za ya zo wai maka alherin da baka zato, kana da sabga, wani za ya dauko wani abin da baka zato baka, ko shiwan na ai gaskiya babban ci gaba ce.
0: Duk da kasancewa kusan illahirin mambobin wannan fada sun yi dogon karatu ne har zuwa jami'a, akwai waɗanda Allah bai sa suka samu wani babban aiki ba, hasali ma wasu sun rungumi kasuwanci ne gadan-gadan. Malam Hammamun Kaila, ɗaya daga cikin membobin fadar da suka rungumi kasuwanci da kuma fadar ke girke ma a gaban shagonsa, ya bayyana rawar da yake takawa shi kansa a zaman fadar da kuma alherin da yake samu a cikin tafiyar.
3: Ko menene 'yan fada suke so? Da an gaya mini ina nemo in kawo musu ko, dole in na kawo musu ko ina samu riba ko, ikon insha Allah.
0: Kamar akwai ta gudunmuwar da suka taɓa maka wajen bunƙasa harkar kasuwancinka?
3: Eh, malam gazali, gudunmuwar sun kai mini, wallahi sai dai Allah ya biya su kwa. Example ne zan baka, ba kawai moto na ne an ka sake gida kwa, babu kina kwa. Kenan ina nan na gaya musu ma ni ban ma kai hankali na ba, wallahi sai kawai ke ga babu an sai mini kwa. Sai fada sun sai mini moto kwa. Mai wata rana da ɗaki na ya haɗi, wallahi fada ne suke a gina mini ɗaki. Na sam ɗaki guda da beranda, taimakon mutane ne 'yan fada kwa.
0: Akasarin mambobin wannan fada dai sun manyanta sosai a yau, amma malam Mamman Shekarau, ɗaya daga cikin jagororin fadar, ya ce shekarun ba su sa suka yi ƙasa a guya ba wajen ci gaba da taimakon juna.
4: Tsuha ya kama mu duk mun yi ɗaya, yallai ɗaya mu su ma suna jami'i suna aiki. In wani addon ɗan problem na ɗan shi da ka ƙara aikin shi yana son ya ɗan stage wani wuri, muna nan mu dai tura ɗaya su ma mu sa su hanya ƙwarai. Eh, su ma su yi nasara tunda duk zaman da ɗan adam ka yi.
0: Wani darasi za a iya cewa za a iya ɗauka a game da rayuwar mutanen wannan fada?
4: Eh, to lalle dai darasin da ya kamata a ɗauka, kamar dai mu dai yau a samu da ta yi shekara 31 akwai waya. Eh, ba mutuwa ba a mutuwa, amma cikin mu hayo ba wanda ya mutu. Muna nan, ita mutuwa ga Allah take. Eh, gaskiya dan ne mu kuma Allah godiya.
0: Kamar a shekaru an kai shekara nawa cikin masu shekaru?
4: Eh, lalle wanda himu tsuha nan shekarar shi 62, yaron mu shekarar shi 55, karamin wai lalle ka ku hada ta ci hada.
0: Yanzu ka dai mambobin wannan fada ta zumunta da taimakon juna ta unguwar bayan ruwan birnin Yamai, na bisa kan wani shiri na neman gina wata katafariyar makarantar boko domin bayar da tasu gudunmuwa wajen bunƙasa harkar ilimi a ƙasar ta Nijar.
5: Na yi
0: To ma sauraro anan ne shirin ku shiga kulub na wannan karo zai sa aya. Naku Gazali Abdu Tasawa da ni shirya na kuma gabatar ke cewa muka sance lafiya.

0: DW Abunamu
1: Kananan sana'o'in hannu da mata ke yi daga cikin gida a jamhuriyar Niger na fuskantar koma baya wanda a mafi akasarin lokuta da waɗannan sana'o'in ne suke tallafa wa mazajen su da hidindimin yau da kullum tun bayan juyin mulkin da kasar ta fuskanta an samu karancin masu yawon bude ido lamarin da ya janyo koma baya ga kananan sana'o'in hannu masu sauraro barkamu da warhaka sannu mu da sake kasancewa tare a shirin Abunamu maganin a kwabe mu shirin da kan yi nazari akan al'amuran da suka shafi mata da yara kanana sunana Binta Aliyu Zurmi Allah a yankunan karkara na jamhuriyar Niger sana'o'in da mata ke yi daga cikin gida irin su aikin fata da kiwon dabbobi da dinki da saka da noman rani da kuma sarrafa kayayyakin gargajiya na taka muhimmiyar rawa a gudunmawar da suke bayarwa domin ci gaban iyalansu a yankin Agadez na jamhuriyar Niger aikin fata na a sahun gaba na sana'o'in da mata ke dogaro da su sana'ar yin jakuna da takalma gami da rigunan gargajiya na fata wannan sana'a ce da al'ummar Abzinawa suka gada kaka da kakanni kuma suke masu alfahari da ita to sai dai tun bayan da sojoji suka kifar da gwamnatin farar hula a kasar masu yawon bude ido suka dauke kafar su daga daukacin kasar ta Niger lamarin da ya janyo waɗannan sana'o'i na mata koma baya shin ya mata suke ji da wannan koma baya da sana'ar da suke yi ta shiga Hafsatu Gumar wacce ta ce wannan sana'a gado tai ba haye ba tai mata riga har da zan daurawa tai mana karin haske kamar haka
2: sana'a ta dai ita ce aikin fata ita ce na tashi tun da uwaye da kakanni ita ce dai na gada kuma har yanzu ita ce nake gwagwarmaya da ita nayi foro da dama na koya ma yara da nawa har ma waɗanda yake ba nawa ba Alhamdulillah wannan sana'a da tun muna yin ta muna gwagwarmaya a wajen fitar da ita ana shan wahalhalu kafin a samu inda za a kai ta a sayar da ita ina kera sak ta hannu ina kera kuma sak wanda ake ratayawa ina kera takalmi wanda ake sawa a kafa ina kera fartikile mafalfeci abu na zama da ake ce mabuf duka ina kerawa da wannan fata yo ko miji gare ka kene ya kamata iya mata su gane ka tashin makanka saboda da naka ne zaka buga gaba ba da na miji ba kuma na miji kenan zaka taimaka mishi a wani fanni shi ma dai kenan wani abu ba zaka jiran sai ya zo ya maka ba in kana da sana'ar ka ta hannu zaka yi ba sai ka jire shi ba
1: shahararre mawakiyan nan kuma mai kidan ƙwarya Margai ya bar mani coge a wata waƙarta ta bayyana muhimmancin kama sana'a ga mata inda ta ce ko ba komai zaki samu abin kaiwa biki shin ya muhimmancin wannan sana'a ga matan Agadez Nafisat Abdul Aziz ta ce su kam sai san barka
3: yo ko me baka yo ya baka gobe baka shibi ka in ka kar kuma ci zai dai wa na gashi da kai kaga ku neman nakan ka rage ma kanka abu dewa baka yayan sanyi zamantakewa na rayuwa gaskiya ka rage ma kanka abu dewa
1: Masin tattalin arziki da ya karada duniya a wannan zamanin da muke ciki maza na buƙatar taimakon mata a fannoni da dama kama daga yi wa kansu sutura da rike abin kaiwa biki ko suna a wasu lokutan har ma da hidindimin cikin gida shin ya maza suka ji da wannan tsaikon da aka samu daga bangaren uwar gida ga abin da Salisu Abdu ke cewa
4: kamar kalubale rashin kasuwa yana karu kalubale da dama tunda wanda ya saba da rika yan canjin nan ya kasance yanzu kasuwar ta ɗanyen kwanta saboda Allah a shiga cikin wani hali tunda wanda yake sana'a yana hana shi ka gani sana'an nan tana taimaka mishi wajen biyan buƙatun shi na yau da kullum kuma yanzu ya kasance wannan abu ba irin yadda ya saba da shi ba kenan ana ya samu matsaloli daban-daban duk wasu in ba su da haƙuri kaga za su shiga cikin wani hali wanda ba shi ba za su shiga cikin rikice-rikice sana'an ba ta yi kuma sai a shiga cikin wani rikici can wanda ba shi ba kuma su maza waɗanda suka san ana taimakawa tunda ka gan dai gaban ka dai ake sana'an nan ka ga da sana'an nan take kenan ya kamata maza mu rinka ganewa da akwai da babu da lokaci kuma da yanayin da ya kawo wannan matsaloli sai a hakuri kuma har da Allah kawo warwarewar shi. Ina jan hankali ga mazaje wanda ya saba da taimakawa kaga bai taimaka ba to ba dan jin daɗin shi bane.
1: To a kokari ne yake da talauci da kuma dogaro da kai tare da kawar da zaman banza. Hatta 'yan mata da ke gaban iyayensu su ma sun dukufa ganin sun kama sana'a. Matashiya Sa'adatu Muhammadu ta bayyana mana yadda ta rike wannan sana'a tata.
5: To da farko dai ita wannan sana'a mun gashe ta ne tun uwaye da kakanni. Mu ma mun taso mun ga na gaban mu ne suna yin ta. Kuma a gaskiya wannan sana'a tana rufa mana asiri sosai. Saboda da mu she mu ce wani ya ba mu ko kuma mu dukufa irin yadda matasa suke yi ko sai ka roki wani ya baka ko sai ya nemi wani abu daga gare ka kafin ya baka abin nan gara dai ka kama sana'an nan dai ta wadda muke ganin dai muka tardo ana yi muna shin dadin ta kwarai wallahi sosai muna rufa mu kanmu asiri sosai wallahi bisanta kiran da nake yi gare su ƴan uwana matasa masu shekaruna da ma wa'anda ba su kai ni ba ko wa'anda suka fi ni. To sab ko gaskiya bisa hanya suka ma sana'an nan ta hannu ko yaya take tana rufa maka asiri tana hana ka kaje ka ce ma wani ba ni. Saboda in kaje ka ce ya baka gobe ya baka shi ba zai baka ba ko da dan uwanka ne kuwa. Kenan dai ka mudukufa kan sana'an nan dai da muka tardo. Ana yi tun uwaye da kakanni dama aka da kowa ya sani sana'a aikin fata ne da abinda mata suke yi da abinda dai ba a rasa ba da kaba da sabi da sauransu shine dai aka sani aikin aka da sun hannu kenan dai in baka iya wani ba dai ka iya wani.
1: Masana tattalin arziki dai sun ce hanya ɗaya tilo ita ce mafita ga wannan koma bayan da aka shiga na rashin kasuwa a sana'o'in hannu da mata suka dogara da ita. Mamman Sani ya bayyana wasu hanyoyin da ya ce dole ne a bi su domin ganin ɗorewar sana'o'in mata.
6: Mahuta ina ga muhala daman muharama kanmu karatun tamisu. Wannan kayan namu na al'adun gargajiya ce su ne mu. To mukin kanmu ba abin ba mahimmanci. Ni ina ga yau ya kai lokacin da za mu runguma abin nan. Mu karɓe shi da hannu biyu mu bunƙasa shi mu so shi mu saya mu sa shi har wani ya gani ya ji daɗin abin ya burge shi sannan ya zo ya saya. Mu ya kamata 'yan ƙasa mu fara sayan abin mu fara girmama abin mu rungumi sana'o'in nan mu riƙa sayensu muna sawa sayensu muna ci muna amfani da su sai ku ga wasu daga waje sun gani har ya burge su mu ma ai haka ne. Don muke sa duk kayayyakin mutane ai burge mu ne suka yi da kasashen waje kuma muke zuwa mu siyo su. Don mu bin ma bunƙasar kayan mu na gargajiyar namu na gida masu yin namu ne ɗan uwa dangi in sun sai dai sun yi jira wani ya zo ya saya daga waje da mu ya kamata na farko. A in nace mu ina nihi manya magabata su fara gwada hanya yanzu ɗauki alal misali an waye gari a ce a duk jiha ta Agadas a waye gari a ga gwamnatin kin jihar Agadas an ya sa kaya tsaf gaba ɗaya kalal shigal buzayen Agadas ga albai ga turkuɗin shi ga abin zai burge mutane sauran 'yan baya dole su ɗauki su bi sahu a ce a damagaran an yi haka a ce a talabiri an yi haka a ce abin tun daga can sama har president la republic shi ma ya runguma abin ya so kayan nan namu na gargajiya sai ba da model sai mutane su bi.
1: Da haka muka kawo ƙarshen wannan shiri na abu namu maganin a kwaɓe mu a madadin sauran 'yan uwa abokanan aiki musamman ma wakiliyarmu daga Agadas a jamhuriyar Niger Tila Amadu ni da na kasance da ku Binta Aliyu Zulmi ke muku fatan alkhairi daga nan Bon bisalamu.

kuma dalla da dukkanin sakonnin da kuka aiko mana a cikin wannan takaitaccen shiri na wasiƙun masu sauraro da ya zo muku daga nan sashen Hausa na DW da ke a birnin Bonn na tarayyar Jamus. Aliyu Abdullahi Imam da na kasance da ku a wannan lokaci, nake muku fatan alkhairi, a huta lafiya.

0: DW shirye-shiryen sashin Hausa.
1: Tujima masu sauraro assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu barkamu da kasancewa tare a shirinmu na yamma zango na uku kuma na karshe ne a shirye-shiryen sashin Hausa na DW take birnin Bonn a tarayyar Jamus sunana Binta Ali Zurmi kuma nake farin cikin kasancewa da ku to bayan na gabatar da labaran duniya muna dauke da shirye-shirye da suka hada da shirin ra'ayin malamai da amsoshin takardunku da kuma wasiƙun da ku masu sauraro kuke aiko mana amma da farko ga labaran duniya
0: DW labaran duniya
1: Amurka ta janye shirinta na kaddamar da sabbin hare-hare a Iran Shugaban Brazil Lula Inacio da Silva zai tsaya takara a neman wa'adin mulki na hudu. Daruruwan mutane sun tsere daga Tigray na kasar Habasha zuwa Sudan. Rahotanni daga fadar mulkin Amurka ta White House na cewa shugaba Donald Trump ya sanar da dakatar da shirin sabbin hare-haren da ya ce sojojin kasar za su kai wa Iran biyo bayan ci gaban da aka samu a tattaunawar da suke yi. A wani sakon da ya wallafa a shafinsa na sada zumunta na Truth Social, Trump ya ce ya janye ne saboda maslaha ta diplomasiya da aka cimma cikin gaggawa. A cewar Trump, sabuwar yarjejeniyar za ta kunshi sake bude mashigin ruwa na Hormuz gaba daya da kuma kawo ƙarshen barazanar shirin samar da makaman nuclear Iran kazalika ya karar cewa Isra'ila ma za ta bi waɗannan sharuɗan da aka cimma sai dai babu wani ƙarin haske a game da wannan ci gaba ta fannin diplomasiya da ake magana akai har kawo yanzu dai Iran da sauran ƙasashen yankin gabas ta tsakiya dake cikin wannan tattaunawar ba su yi tsokaci ba amma dai a baya an ga yadda ire-iren wannan sanarwar ta mayar da hannun agogo baya na ci gaba da kaddamar da hare-hare a Iran din Shugaba Lula Inacio da Silva na kasar Brazil a hukumance ya sanar da aniyarsa ta tsayawa takara a babban zaben kasar da ke tafi a watan Oktoba shekarar nan. Shugaba da Silva mai shekaru 80 ya ce yana cikin koshin lafiya fiye da lokacin da ya fara darewa madafin ikon Brazil a shekarar 2002 don haka zai iya ci gaba da mulkin kasar. Wa'adin mulki karo na hudu kenan shugaban ya bayyana wa aniyarsa. A kasar da ke Latin Amurka mai yawan al'umma sama da miliyan 213 Flavio Bolsonaro na jam'iyyar Liberal Party shine zai fafata da shugaban kasar mai ci Lula Inacio da Silva a wannan zabe Flavio mai shekaru 44 shine babban dan tsohon shugaban kasar Brazil Jair Bolsonaro wanda aka yanke wa hukuncin daurin sama da shekaru 27 kan yunkurin juyin mulki Tomaso Raro labarin duniyar na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashin Hausa na DW. Daruruwan al'ummar kasar Habasha daga yankin arewacin Tigray sun tsallaka zuwa makwabciyar kasar su Sudan a kokarin tserewa daga fadan kan iyaka da ya barke a baya-bayan nan. Wannan kuraran na zuwa ne yayin da Sudan ita kanta ke cikin mummunan yanayi na yaki da ke tsakanin sojojin gwamnati da kuma dakarun RSF wanda ya barke tun a watan Afrilun shekarar 2023. Wani memba na kungiyar 'yan tadda al'ummar Tigray TPLF ya ce rikicin da ya shafi manyan bindigogi da jiragen sama marasa matuka tsakanin sojojin Habasha da 'yan tawayen Tigray ya barke ne a yankin Tigray na Shiririna kusa da kan iyakar Sudan da safiyar jiya Asabar kuma ya ci gaba har wannan rana ta Lahadi Wata majiyar tsaro ta Sudan a garin Hamdiyat da ke kan iyaka ta ce waɗanda suka isa daga Tigray sun hada da mayakan da suka ji rauni. Kazalika hukumomin lafiya a wata cibiyar ta kan iyaka ta ce waɗanda suka ji rauni sun sami taimakon gaggawa. Mazauna yankin kan iyakan na Sudan sun ba da rahotannin jin karar fashewar abubuwa da kuma harbe-harben bindiga duk tsawon lokacin wannan fada. Harin gunar bakin wake a arewacin Pakistan ya yi sanadiyar mutuwar mutane 9 ciki har da 'yan sanda 4 tare da jikkata akalla wasu 20 a cewar jami'an 'yan sandan yankin. Dan gunar bakin waken da ya taya da jigidar bomb din da ke daure a gugunsa bayan da yayi yunkurin shiga ofishin 'yan sanda a tsakiyar dandazon al'umma da ke gudanar da zanga-zanga. Harin wanda aka kai shi a iyakar arewacin kasar da Afghanistan na zuwa ne yayin da jami'an tsaro ke fama da karuwa ayyukan kungiyoyin da ke gwagwarmaya da makamai irin su kungiyoyin Tariq al-Taliban Pakistan TTP. Kakakin hukumar 'yan sanda ya bayyana cewa ire-iren waɗannan hare-haren ya yi sanadiyar mutuwar fararen hula da jami'an tsaro sama da 800 a wannan shekarar kaɗai. Har ya zuwa yanzu dai babu wata kungiya da ta fito ta ɗauki alhakin wannan harin. Thomas Sauraro labaran duniyar kenan yanzu kuma sai a gyara zama za mu je ga shirye-shiryen da muka yi muku tanadi. Hai sauraro lafiya.
0: DW ra'ayin malamai.
2: Masu sauraron mu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Sauyin yanayi na ci gaba da nuna tasirin sa a sassa daban-daban na duniya. Yayin da kasashen Turai ke fama da matsanancin zafi a halin yanzu, Najeriya da wasu kasashen Afirka na fuskantar mummunan ambaliyar ruwa da ke salwantar da rayuka da ma dukiyoyi. Shin waɗannan bala'o'i suna da alaka da sauyin yanayi? Me yasa Afirka ke ci gaba da fuskantar irin waɗannan kalubale duk da ƙarancin gudunmawar da take bayarwa wajen fitar da iskar da ke dumama yanayin? Kuma waɗanne matakai ya kamata gwamnatoci da al'umma su ɗauka? Waɗannan su ne batutuwa da za mu tattauna a wannan shiri na yau tare da baƙi daga fannoni daban-daban. Muna tare da Farfesa Awal Faruk Abdulsalam, ƙwararren masanin sauyin yanayi kuma malami a Jami'ar Jihar Kaduna. Akwai Umar Sale Anka, mai nazarin sauyin yanayi kuma director a fannin sauyin yanayi a ma'aikatar kare muhalli da ke jihar Kano. Muna tare da Professor Musa Sule Sama, malami a Jami'ar Dandiko Dankulodo da ke garin Maradi a Jamhuriyar Niger. Akwai Rabilu Garba, wanda ambaliyar ruwa ta dutsa da shi a jihar Jigawan tarayyar Najeriya. A nan kuma ɗakin watsa shirye-shirye ina tare da Haman Muhammad Kabir, wani ɗalibi ɗan Najeriya da ke zaune a nan Jamus. Malamai, barkanku da zuwa cikin wannan shiri namu. Bari mu fara da Umar Sale Anka. Ka kasance masani ko kuma ce ƙwararre a fanni na kare muhalli kuma ka halarci tarurruka daban-daban da ake kira COP a ƙasashe daban-daban tsawon lokaci. A halin yanzu Turai na fama da matsanancin zafi yayin da Najeriya da wasu ƙasashen Afirka ake fama da ambaliyar ruwa. Ta yaya sauyin yanayi ya haɗa waɗannan abubuwa guda biyu a lokaci guda kuma a nahiyoyi daban-daban?
3: Wannan abu, assalamu alaikum.
2: Alaikum salam. Hajiya
3: Zainab, wannan abu ba sabo bane. Wannan tarihi ya nuna tun daman dalilin da ya sa har aka samu haɗakar abin da kika ce ina zuwa kenan kamar COP. Shi COP daman dalilin sa da aka fara ma maganganun tun farko duniya ce ta yadda cewar akwai matsaloli da suke faruwa a duniya da ake hango su cewar ya kamata a yi maganin su. Irin wannan abin da yake faruwa yanzu shine duniya ta hanga, shine kasashe sama da 100 da farko kamar ce sai suka taru suka ce duniya nan ana ganin za ta dumama, amma dumamar nan an fi ganin ta da misali inda ake da Sahara da kuma guraren da suke da matsaloli da yawa ba su zaci hakan nan za ta faru ba. Babban dalilin da yasa ake daman COP shine a kalli matsaloli irin wa'annan da aka hango su na kurkusa a yi magana a kansu, wanda an sha daman warning a kan abin nan tun da aka haɗu misali a birnin Glasgow ma a kusanci kusa ɗin nan bayan COVID. So a lokacin aka fara tunanin cewa yana abubuwan matsalolin dumamar yanayi, wanda daman kasashen duniya sai suka taru suka ce ana son dumamar yanayin nan kar ya huce akwai ma'aunin Celsius da ake cewa a bai da shi 1.5 misali. Kar a bari duniyan nan dumama ta karu da kamar 2. Me ya jawo wannan? Saboda irin wa'annan abubuwan da aka hanga, kamar yadda hamada take gudu, cewa an ce a shekara tana gudu kamar kilomita 6 tana karuwa. So aka hango dumamar yanayi, shi ma masana suka fitar da wannan su kasashe masu karfi da kuma wayanda suke da ra'ayi irin wannan sai aka taru aka kafa headquarter a birnin Bonn wanda duk wayannan matsalolin su ake dubawa sakamakon matsalolin da suka rinka faruwa a manya-manyan kasashe irin su Amurka da Germany da sauran su Faransa da suke da manya-manyan masana'antu su ne dama ake ganin ayyukansu da abubuwan da suke yi zai iya jawo mana babban matsala irin wayannan.
2: To kenan idan na fahimce ka za mu sa ran ganin wasu abubuwa ma da suka fi wannan nan gaba.
3: Kwarai a ita duniyar dama ai a haka ta fara kuma dole haka za a saboda me hadama tana karuwa hadama na cewar kowa yana so sai ya mallaki duniya sai ya mallaki kamfanoni mutane ma da kansu ɗaiɗaiku suna son su samu mota manya-manya masu manyan injina da kuma amfani da na'urori kala-kala da ake da su yanzu so saboda haka wayewa ake daɗayi buƙatu suna da ƙaruwa kuma ƙasar guda ɗaya ce duniya guda ɗaya ce da muke tattaru don hanzu ba a fara zuwa a tari a sabuwar ba so kin ga wannan mun mata yawa da kuma hanyoyin rayuwa na zamani sun ga wannan duk shi yake jawo mana.
2: To Umar an kasan sake dawowa kanka muna zan sake dawowa bar mu duba ɗaya daga cikin waɗanda wannan ambaliya ta bana ta rutsa da su a tarayyar Najeriya. Mallam Rabiul Garba kana jin mu?
4: Na'am ranke daɗe.
2: Zaka iya ba mu labarin abin da ya faru a lokacin ambaliyar da ta rutsa da yankin ku da irin tasirin da ta yi a rayuwar ku da iyalanka?
4: Sosai ma ku ranke daɗe. Wato mun fuskanci kalubale irin wadda gaskiya a rayuwa ba mu taɓa mafarkin za mu fuskanci wannan irin kalubalen ko mu tsinci kanmu a wannan yanayin ba. Mu dai manoma ne ba mu da wani sana'ar ta fice noman nan ita muka sani. To wallahi an

0: cikin dare abin ya faru ya same mu karfe 1 dare ambaliya ta ci garin namu
1: da yake yanzu wannan ambaliya ta zo kuma ana farkon damuna zan iya cewa damunar ma bata sauka sosai ba me kuke ganin gwamnati za ta iya domin hana maimaita wannan matsala ganin cewar kun riga kun yi asaran dukiyoyi masu dimbin yawa gonaki gidaje da sauransu
0: rance dai ita dama a har kullun babu abin da yafi karfin gwamnati kuma muna da wa'anda suke magana da yawun mu musamman wani fitaccen dan siyasa wanda yake iya kokarin sa akan mu ana ce masa Dauda Alkura wani dan haifaffen garin gabarin din wallahi ranke da gwamnatin mu iya taimakon da muke da bukata taimana a zone kan kogin mu ayi mana gyara saboda idan akwai yadda za a yi wa kan kogin idan an yi ganuwa akan kogin ranke da irin ta motan nan to in Allah da muna tunanin ruwa ba zai ƙara fitowa ya ci gonakin ba bare har ta kai da gidaje da asarar rayuka da abubuwa da aka rasa ba kuma ranke da mu amfani da muka rarrasa dama astaghfirullahi dai Allah ya mai mana da alkhairi domin gaskiya babu wani yunkuri da gwamnati ta yi dan ta ga yau wannan asarori da muka yi ta tallafa mana babu wani yunkuri da gwamnati akan haka
1: to Allah ya tsare zan sake dawowa kanka muna tare da Hamman Muhammad Kabir mazauni a nan Jamus ɗaya daga cikin kasashen da aka rasa dubban rayuka saboda matsanancin zafi shin Hamman a matsayinka na wanda ke zaune a kasan ya kaga wannan yanayi kuma ta yaya ta shafe ka duk da cewa daga Afirka kake ka san ana zafi a Afirka amma mu zafi baya mana kisa amma kaga bace-macen da aka yi a nan waɗanda ke da nasaba da yanayi na zafi
2: to assalamu alaikum
1: gaskiya
2: abinda zan faɗa dai duk da dai nazo daga ƙasa mai inda a ƙasan ma a Najeriya ma inda nake inda aka fi yin zafi sosai ne a yankin arewa maso gabas a Adamawa duk da dai farkon zuwa na garin nan gaskiya nazo lokacin da ake sanyi ne so ban dauka ma ana zafi sosai ba yadda zafin yake gaskiya in ka duba duk shekara abun yana karuwa ne din yanzu shekara na uku ne a nan garin so farkon shekaran da nazo ba yi zafin da aka yi bayan shekaran da aka zo da biyo baya ba so wannan shekaran ma ni gaskiya dauka nake ma ni ina yola ne
1: kawai ka watan kamar zafin karuwa yake
2: kowane shekara
1: to Allah ya kyauta to bari mu je ga Professor Awal Faruk Abdulsalam shin yaya za a kwatanta waɗannan tsananci na yanayi da ake fuskanta yanzu sauyin yanayi ne ko kuma akwai wasu dalilai da za a danganta da haka
3: shekarun baya kamar shekara 10 ko 20 baya masana kimiyya yanayi sukan dan yi shakkun alakanta irin wannan abin da canjin yanayi amma a halin yanzu za a iya cewa alƙalama sun tabbatar da kusan dukkan bincike daga ƙasashe na masana duniya da masana canjin yanayi sun tabbatar da waɗannan ƙaruwar ambaliyar ruwa gobarar daji zafi tabbas canjin yanayi ne yake ƙara su kuma yake haɓaka su ma fiye da yadda ake gani da kuma in zai faru ya faru fiye da girman da ake gani da
1: kenan barazanar ƙaruwa za ta yi
3: wannan dama gaskiya bincike ya nuna cewa abubuwan ƙaruwa za su yi musamman inda suke faruwa da kuma musamman in duniya ba ta dauki matakin dakatar da canjin yanayin nan ba kuma ko ta dakatar dama an riga an wuce layin da ko an dakatar abin ba tsayawa zai yi a take ba sai ya dauki wasu shekaru masu dama nan gaba kafin abin ya fara sassautawa to kuma ba a ma dakatar din ba
1: idan haka ne ana ganin wannan matsala kamar karuwa za ta yi wannan tanadi kasashen mu na Afirka suka yi alal misali
3: a Afirka za a iya cewa ba duka aka tare aka zama daya ba akwai kasashen da alƙaluman shirin ko in ce shirin tarbar canjin yanayin zan iya fassara shi haka nan akwai waɗanda su abin da suke dubawa kenan shirin kasashe ya kasashe suka shirya akwai kasashe a Afirka wanda tabbas suna yin shirin su daidai gwargwado yanzu misali in ka dau kasashen da ke arewacin Afirka kamar in ka dauki Morocco da Algeria da Tunisia in kasa ma in ka dauki irin kasar Egypt da kasar South Africa da irin karamar kasa ma irin Angola za ka ga lalle sun yi wasu tanade-tanade ko da ba za ka ce wannan tanadin ya kai yanda ya kamata ba amma mafi yawa musamman kasashen Afirka da suke kudu da Sahara

0: Madalla, yanzu kuma za mu je ga tambayar mu ta gaba da ta fito daga Umar Ariba Dai Abadam dake jihar Difa a Jamhuriyar Nijar, wanda yace DW ina son ku tambaya min masana kiwon lafiya akan cutar kansar ido wanda likitoci suke fadakarwa a kafafen sada zumunta. Shin ta yaya ake gane wannan cutar? Me yake kawo ta? Kuma ana warkewa idan aka kamu? Shin menene maganin ta? Domin samun amsar wannan tambayar, na tuntubi kwararren likitan ido wanda ya jima yana aiki da bincike a wannan fannin, Dr. Bala Buhari, mai asibitin ido na Sabir Eye Clinic dake jihar Kano a Najeriya.
1: Kansar idanu kamar kowace irin kansa ce da take jikin mutum, har yanzu ba a san abubuwan da suke jawo ba. Amma kansa ido muna kiranta melanoma. Melanoma shine in ta kama abun nan din ido, gaban murfin ido, wannan layi na ido wajen tsokar, muna kiranta conjunctiva, shine muke kira melanoma. Kuma ita kansa akwai, tana kama wurare da yawa na ɓangaren ido, tun daga murfin idanu. Akwai ita melanoma, akwai carcinoma, akwai wanda muke cewa papilloma, akwai shi murfin lid da muke cewa da shi murfi, akwai za ka ga kaman gyambansa haka ya fashe ko wani abu, sannan akwai sebaceous, akwai gland da muke cewa gland kari daga cikin da ke cikin idanu, akwai za ka ga abin nan din shi, akwai kansa dinsa.
0: Yaya alamomin cutar suke?
1: Yawancin kansa alamominta za ka ga idan mutum canja kala, tun daga farko za ka ga ya canja kala ko ja ko brown. To akan samu kuma za ka ga wani kaman dan kari haka ya fito, ko daga nan ko kuma a murfin idanun, wannan shine na waje kenan. Sannan kuma murfin idan nan watakila za ka ga in abun nan ne ta kama abun nan, za ka ga katon abun nan din har ya rufe idanu. Sannan sai gilashin na koniya, shi ma yakan kamu, za ka ga kaman ya kamu a wannan dan gyamban shi haka. To yawancin alamomi da ake gani shine za ka ga wannan jan abun nan, sannan da wannan kaman kari dan, ko a murfin, ko a gilas din idanu, ko a gefen abun nan, sannan sai kaman fashewar wajen ko gilas din, sannan kuma gani yakan dan ragu daga nan a hankali, gani yana raguwa. To za ka ga kanta idan yana tafiya.
0: Ta yaya ake gane mutum ya kamu da cutar, kuma ta yaya ake kauce mata?
1: Ta yanda ake ganewa shine kanta akan likita yakan duba, akwai alamomi da zai gane, sannan kuma za a yi kaman biopsy, a dauki abun nan din wannan na sample din wannan gross na idanun, aje a duba yana nuna wace irin kansa ce.
0: Dokta, shin ana warkewa daga wannan cutar ta kansar ido? Idan ana warkewa, menene maganin cutar, kuma waɗanne hanyoyi ake bi domin kauce mata?
1: Kansa ta idanu gaskiya ana warkewa in farkon an gano ta tun da wuri. Yana da kyau da ka ga abun nan a ido, to akai aje wajen likitan idanu. Akan yi operation early time, watakila na murfin ne ko abun nan ne, idan har ta kai ta shiga cikin idanun ta abun nan, to kafin ta shiga cikin hanyar jini ta abun nan din mutum, akan cire idanu gaba daya, sai a mairo da mutum ido na cosmetically haka, kawai na roba. To wannan shine, yana da kyau da yayin da mutum ya samu iga idansa da dan wani gross, ko da na lokaci ya je ga likita.
0: Dr. Bala Buhari, kwararren likitan ido da ke jihar Kano a Najeriya.